Omo awu so de yu ono. No bo no amenye ga no ho. Na mo dingiti. Obo sense. Nombo sense. Nombo sense. Kwe gebi yo. Oti bo mo mlega eni ega hete. Na o bo gbe ga nso ye kimene ho. Lobo sense. Amenye pepe yoga no moyi yo. Oso mati yoga. Enyo pole. Ehe u wadi neni. Non to wadi nenje. Non gono den. O pen di lobo. Endon. Boji benon. Onga ga jezi ye Jean Baptiste kuwa. E sedin. Eno ehun eno sioga oti gbeku sample esha eno ene dinje edie yinje eno bagi onjo ko bia ngaga boye wa beno bo so bo ko be hun bo fi bo tita bo bo wonda bo tita ngaga ndi domle Ewu njuku bi abo meun mle ipaye ohunhin obobo nyunpun epe bo nyunpun epe bo lo nyunpun epe bo nyunpun onju nga ga buo emuntu oni abo na bo gehin memo ndobo gunhin o se ga lo buo oti ogbe kun sample hun O gamo o no hemi hun de o joko bi o bo no o ko bega bo o jegi o no joyi bo pe bo di me o do bo jesi ndogwo bo bo se bo no bo se bo no hen pen plan na se bo ne bo di me ndegwo bo Mondo wogwo hen. Lo hon. O gano lo yyo. Bomo. Nena. O di ojo nono me bolo kwenyo. Jezi. Andan. Na kwo bo. Na kwo nasan. Mle. Ebli. E gwan jokwan. E seba womo sebo yidon. Onpua isha. Ekwe gwomo nena odi jonu ono. Efri ehe isha. E bondu. Ebuo ebu gwomo. Ekwe se mutu onio. E mutu onio boko bo nyonyo njoko. Bio. Bodu obo ngbe. Bongbe boko shishira. Bo di babo ta bo ye bo ngwi yo o ti o kre o wadi nu bo ga bo duo mongo bo mo se bo din agbin nena gani bo gon mi owo ye bo gba on di nya fo anu bo din agbin nena ye kempen e mewa na se na se Owusun odi uyu ono nani amenie ga ganoga nge loge lo yiomi

Opwe nyon weni, opwe nyon weni de ade santi mwen, aya nyen ki la, man wade bo a elou we, a ki la po ya lou de ye lwa e matre de ole aspe di, e lwa yo aspe di, kla e pwe yo nyen di, e di e di men pwe yo tan, de e kwa e di men kwa son yo dwe kwe a don we po. Ona e di e nou man de di e, nou e di Jezu mon ouwe mon kayon ilan Jean-Baptiste mon tjen mon ye, Omu yo saken oja ekwe di wo e mu ya we de blo afojue de ta rotengbe nyon wi onwo mu ka onye ken sa ta ro e omo te ke onlo onklo we clean di ni de on blaze jesu de to si anye mo di enyo tutu di e ojo we mu Opu e wanu yon non pwa, opu e ni, opu e ni. Nyon klen na wanu yon yon pwa man de, opu e ni. Takwe nan kwenye, de yon ken nan wik popo. De yon daka, de yon pe. Onan takwe da de, anye kodi. De non ne kwenye nan kwenye. Che klen tan ton jiwe, unwe mu. Unwe klo di imu. Dia kan ni wa nwe di ani pon wa do nwe di. Wo Jesus mon jo ru monde da ka don pe. O se be wa do wata ro mu. Anyu di e wa nwe di. Dia kan on da ka di o pe. Able bruk pa ta. Able bruk pa mta. Eke si mi yo son ke. De odla ka don pe anjo mu ayenja de odla ka de cheklen jama don pe amu me ateni do mu de si pe de yo gru gba mu ma mu e ke simi yo son ke opari ya de jaundi de di ama de opo du won de odjo mu onyo oklan re me wi Ya kanu wajun mwajun waje chekle wadun wabli di unji. Nyo mwane diya mwane undi ya mwane. Konwe klen diya, konwe klen tiya undi diya mwane. Onwe debo. Ito uji siya mwane. Ito uji siya mwane ilwa ni ebloke ya. Onten mwane. Ije te epu ya son. Nyo diya diya mwane. Onye nyo uru mwane. On se yon me ke yon pa ke ye. On son soro. Abe ke la yon yi. Dou an kwen yon adwe yi Jezu. Rou akwe son me alo a yon ama. Adi sa swe. Elwe yon siye Izaye. Elwe yon swe di. Ta yon nan rou akorda. Ona e amonde klen ye kwa ta. Di nan ton nan nou an. Anji yon ni nan. Po an se wè beche wè. Anji yon wè man ni di an yon nan. E ni tou e. Se ten table. Pon se wey ble we, anji. Anji we, de ti jan do an wey de de, sabe de jan do bo, eti mwen. De ti mwen we an do an wey de, mwen di ya we an sarbo e ni, de eti mwen. Ka anji, anye ni na. Anji, anye de di. Pon mwen we, mwen di di ya do le, an mwen me anan, anan mwen do e wwe ke. De mwen mwen anji, de mwen pon mwen me anye na. De e kan we, de yan sen, kwe tu de yan mwen mwen, yan mwen wwe ke, kwe tu. Abo an ri edo an wadi de san ka ko yin ni de ti mu de ti ya we ajo mu nda kan de ti ya we oda de kle ajo ina sme ma lo ne wo sa ndi kan ni we de kemo ya mo yo da de abo se ani de abo ache won ji ani de ye ya kle me tu de ya ya se a bo benu ani ka ye kila me po am sese we ni afle muti we ache de san wa ru di ak mo po a e kle di kan we ani ache won ji ya Eme ajo ise ni man we wikle onan ke onan wasa di api, onan sumi adi api. Onan anji inwe. Amon yon sada wade eji abe anji, amon di eji an edi. Amon yon blea wewe anpo an wewe bon. Anji amon di eji an edi. Amon ni nan tonu anji inwe. Ni sa kota blea mo anji ya. Ni yan nan wewe miyansa, ni nan nan eblea akwe de. Ene ni tuwe mo anji ya ka, ni yan ru ni ya sa manta blea ni deblea akwe ya. Amon men nan, miya mo anji ya di an ena, di an efle mouni. Po anji ewe wen eni omu. Pon ni ewe we an che wonje kan se se ani ede an se an che wonje ni
Jesus me di now. Man bo aloya wewe aje a kilapo aluda ya matre dollars me dia pe di di koda. Ona Jésus to mo mo ka on ba Jean Baptiste koda. O sa kan de tairo. To mo mo mo me ni oti e mo nche pa nyo clean jo kan oti e mo yi. Obi oko ni de o sa kan. De kan o de o e blow a for ye ji. Ta nyo nyo sa ni de o e mu de de o e to ni na de we. Nyo ma de to mo mo mo ke me Jésus ne kan sa de tairo yo mo long lo di won long me di won long bu di we. On te blap on ne mo te clap on. On a blou, on a mou. On ple, on a. On a mou. Taka Jésus, mon a ni an si man de to, mon te pa mon to, ni a mou. Me ni o de, on tiè, ni o ni a wè lou an a kan, e yon mou si. O si a de ti a man de, o di on wè mou. De de klen ye ni a mou, na wè nou yon. De a ni a si a, ni a che mou di a. O pon wè a wè ni. O bon wè ni, o bon wè a wè ni, don wè ni a flè mou. De ti a. De ti wè e ni kan. Ta ye kuye nan kme yane. Ye kwa di wo. Wa ken nan yon kwa pon don daka do pe adye yi. Kuye nan kme ya wo. Nyon ta sime mon din we klo di mwe dun we di yani pon dun we di. We kwa se kwe don pe di o da. On se ta wata ra mwe ni. An te kwa non. An yon di yen we di. Di yon ti yen mwe en te kwa. Di yon ta kwa da ne a se do de ble wo. Ka ti yon ta wa ble di pion kla mwum. E kye simi yo son ke. Di yon nan jan. Woon jokan. On nyo. De omo pon ye wo po duan o pari ye de jan kri de dipene wo po duan o po duan ko da o dan bo a no ya ni de ya ni be po yin je pe po yin pe o po duan kan e o bo aso ita di ene ti e men te pa pa pe o ble de o ken na yon ji di ona te ko mo de anyu wedi di ene onyu ka on di e on ko e di ene ito siya mwen, on ten mwen, on ken yuri ye, e jete pou yo son. Ka e, nyon diye man de, on e nyon ru mou, on se yon men ke yon kwa esro. Po an po yon men ke yon kwa wabe nyon tiye di diye man. Iri yama an mwe ya ke ya, di kman ti yama an woye an mwe ya ke ya, wede ne tokwe ke ya. De, te lu de niya mou de niya, asime de niya, anon de nyon kwa niya an ne tokwe ke ya, ke de. Nyon ti awe de di, ino kwa ke ino meke on we di ama di won on su monstro son ine si konseni ni yo ino me an su monstro wa won na on ti en me mon di di ama don di mo to si eni e je on te e je te pou yo son an me ka ju ikmati an me ko je adia ko ni ade o kopon o se ponde a ekleye o se ponde a isia o se ponde a ache wonje di clear man de ok, we do it upon. Ka mon clonion, do the ak moa, set it tom yon ye, de de ye. Et yaman, yan ye, kaya tiaman, as tom yaniki. Set tom yaniki. And ye dem weyan ye, de tony nan ye, de ni pony. De ye, ni edi. De ye, ya noe. De ye, ya mu yon mo. As a pony ni pony ke. Ye, wadan pa man, de ye, watu e se mu de te. E mo ti yaman, kan kan man. We, ji bla de ye, de ye. Que la poa mo se apodi a kleje se apodi a sia katu ye me rode na tu an tutu an bodi ani kapo an die we an mo kleje ane me amoni we de mo kan mo die di de ti kle da kan we ena abos abodi ani e de ne pon e me amo dia e me no ro we du we blonta ne to ye di ni po se kan ni wa se bede ablo adi we ne to we pa de ay badema enye kan de da ble ama ya ne de da mon nan blo me ka oni e di ma wo oni e ble o ble amune wo mo no mo ni si ane de da mon te a ru we kan da won no mo ni a klo ne oni e duti a mo ran ta mo ni e kla ane cha a ju ya kan ta de o mo ate mo de kan ni do ya je we po clear man de ni pe po ate clear man de ni nyo nyo nyo nyo mu nyeti se o ti kuma de ti o mo te mu wo mo se ti e de ti o mo te mu jo se ti e eti mo ma tu ma pa ama babla ama barba clear ma de uri ate asu nan de uri ama se de asu o ama eblea e de we clean bu we clean ble we ji uri amu e we ji we mu ka we de we amu si ya de ye nyoro kwasi e we nyoro kwa ma se ma ya no nyonyo we njuoni rumon ble uri e kon se juble
rumon bla wi akon seigneur blé rumon bla de akon ke nyoro mo che po e ba wen on ke nyoro nyoro ro je ba ili e po e sor bon no sunu we de po me wa dia ma de nyom wi ken mo de o mi tin te de nyu ye kwasi e dis year bon nyo kwa de wi a year bon nyo kwasi ati mo meti ke aba ya abram bai ke yani de ona di tia ka emblia soe iyan bon nyo kwasi se di blé ni Denyo klen wa yan kwa isi ose nini. Meti Abraham teke yane wemu. De ejo wemu we nyoju. Ambe ibla wanda kwa takata men. A de klen ya nwande ibla wadye. Kela juwe ni. Dele se ke ya tini. Kela de klen ya nwane eno weni di ape. Amo peye sme mu. Amo peye se wadye kani di ake la uru weji di ake la uru ngon. De e bati kuma. Kela men aje idye. Aje kela diye. Ka kela ne... Eji ede aponyo mu nyo ni aka ni amo mo kila ji we kila ne we uru klenga pe en be ni ekle de din ni we nyoro eji we uru na ni ekle di tampon kuma ni eh ta so mu de lwe akuma ni ajo ka ru e ble a sonti ya ka ye me mu ne kle ji ani se ama ta mu ya mu ne me kuma ni ru de pi no ma ji ne mo ble an we ama ni me oje onyi ni de nyo ma lwe no mo ji ona ni fe ni ple a e mu be nu enyi kpanpo kila so me na uru aye mu ma Kila sebe di ebu ine we di si edna mo kila mo na uwa de sebe kanu. Kila di yade aponyo mu. We ponyo ne wo mo nyo mu. We na oken se mwen pwe ni. Oken se de di tadwe. Mble di yese nye ni. Nyo mu nye. De ti ya men je kila men jani ni. Je ne kila ni pwa na kila di ya ke de di kila di ke ti kila di ya yen pwe. De nyo kila pwa wo uwe kila uwe de na. Anu yon de akwa yi mo nyaka kila na. We an nyo mu. We an blan wen. We an pwa sen. We ke an pwe wen. We an pwe wen. An pwe kwi ni. Nje dia we to e ti oje ja e we ansu we di pepo ni ekle di we di ama e be ni e en weji e be ni ankle ama e ye ko e be ni e en kle pe isa po ese aponyo mo yen kwa we te ni we po ese aponyo mo yen kle di sa ni we po ese aponyo mo de mo yen weji we po mble wi e te we wo e jwe de bo ni am do ye nu po ese mo ni we ta mo ti aro bo no po awon uro mo de me duwan pe ya de ajo Jesus Christ ni akon de o ma kon ni no we di de o ni am ke ye ni Ruye ni kwa da le pri ate son mande ku e bo mo tva we ru na e kun alben jo pa pe e son kla tan jo ma o nta ku da mo ji jo na e on e pe yo pa mande omo e ne son kla tan jo ma o fa ti po ado we o da mo de clean an we nyu e sa we yo ni de ju o mo de ojuwa o da we clean we de pri ate son de chu ari da ku da wi me son mena Meson meni eri epe an, de mena meni kwa mene wite kwa, ka we klen ti ya, aye emu ya wede ya kani wede omone eri epe an man de, de o we klen one fete man pwa koman tuwe man de, de o kia kia weye tu di an flemu ni de o di akpe ipo, eni ya kan son kwa tanjo meson, okpa ape ya man de, omwe kuya blwa di bo ni ya kiti ya kani, wwa de do, wwa de o na son kwa tan, de ma wako ama mwe tuwa, Among de wi o ti en kwa we sonde no ma yi we se asepo ke se atian bo se we uruke de an kai ba uru de ba ibla de tadwe te de de di tadwe a son tadwe po o se ma ti wa mu ma e plate son lo po ke abu kla pa te pa e be ni we de e nyoma uru mena te nani nyoma uru mena te nani me o po ya we de i we claim me ko mo tu ado we o da we claim we de a e mu de ko ma de a e tu de we clean je di we bu na po mo be no de mu ka bu o ma de messi e sabli alu ma kere on po che clean yon ya e je bobo saint françois xavier mo ponse ke ya ba ma gbe ya gbe ke ya na ma a che ma de on ka ma te on ponse mo che pa mo te mo passe ça pour on on ru on ta pe on de mo ponse amon de we clean yen we ru o ma de on we clean ru ni en po che ma de on ponse Flea Margaret, or you know where near the tongue, when they shoot the trash really. Can you care and send your pump? Put your no boy, my gigantic dano. Well, yeah, and you am the counter, a race our control. Young Jem women, Cosana Simon and Ness. Cosana Simon. Cosana Simon, Bernard Monja Ruanta. On a on dea, you am Bema. Or to do any day 2 years yet, a real croissant, your tank pay. Yon wen de nyangon de suda gos nan de ye bo on de ama de ye bo ati doa kaye on ati doa kan doa non po le chong mayin on po e e de e budi wo na e on ne antone la de on kombo wik on ne antone do na e
po any kawe me an yisa ye pe ne abia tane ka ye no e amo e no we setama wi mpe me mo no e ni agon di un wen ya alu ko don fa ma ba no a on lu e mo kala me ne ye pe son ne mo no ne e mo no we de setama wi pu yo ju e pe de suebli e nya ka on de ma de le suebli po ma di na e wo mo pe a we e wi pu yo son pe ne awi po yo son pe ne me ma na ma de mo mo bo ku pa we de suebli du ma de e nya ka o le suebli ka o won mo te ru o si o no we na po impa ke ya we me te ni de we klo e ti mu ne ru o si ma ne o no no mo ya nu ma ona ye suebli bo de ma de o ne de bo e pe ne bo e ma ni ya po nyo ju ko sa ne se mu we ye on da de on te ku ritu amon de ke ye lo ya kon ru me lo en sente ya pon ase ni te apon se se apon pa lu ma kele we menta ba mo meni amon de ken ye nan double yon de we ru me mo tu jo an di dagwe de e wi plason jo minye me ade wi kle nyon we amon nan bo won pa amon